Yang pesen na fai mai yo fo fungi ya lava oe lo ma jai. Yo ye fa jalo fa joi ya le ta jo program e ole jalo fa va mo. Ya ya je oe za mo jo wa jo no bele. Ya ile ne jula ole. Afi afi yo vi ele jua wa ta jo ri mai fo i. Ya le fai unga fo yo le nei va ya zo sa fa pe ona. Fi tai jo nga ya ile pa ia ma le mamma lo jo dan jo wa jo no u. Ya ile nei va ya zo yo vi ele jua wa fa pe ona fa winna fo fi au manga luenga le nei va ya zo. Ya le atato tau nuu mai fo'i le si ui o le neiva yaso i fi au mangaluenga wa awa o nga vanau ya vi ia le jua fi a beifo lava yo tanto loto vi ia oe dama i lau pui pui nga ma lau leo leo nga jo ma jo wola mai le amatango le neiva yaso se i tato tau nuu mai fo'i ia i le si ui o le neiva yaso io e sili sili e se lava le jua i lana pui pui nga ma lana leo leo nga i lau toso i vua e me se fo yo jo ma jo wola ya le fatalofa Dwai, ya le pia le sila su su tato wa junu belo za moa fa bea ona ona mau mel tato proclame mai tu e fio gelope io I tu e fa a mese foi ya la tu fa peona mo mel tato proclame lunga o le tato website ya mese foi ya to tono o lauta o lau salo fa bea ona mau mel tato proclame o lau le tio fa longo longo to tono mau tamalawa o lau telefoni o lau laptop no ya fa talo vantu ya jo oe ya ile ne jula o le jai Yeah, welcome to our radio station 89.3 to GLF. To tua dwai le tanto talofa fa mo ya te oe za moa. Yeah, fa talofa antu. Yeah, I au aunga te tof fia le dua. Fa bea ona mau mel tanto proclame oi lava ilan tau. Fa bea ona mau mel tanto proclame le nei jayao. Yeah, fa talofa antu. Yeah, ya te oto uma. Yeah, I le nei jula o le afi afi. Yeah, ole. Au ni ngalo ya te oe. Tango e dai lunga le ole e avo e tatu tole tatu talo fa fa mo ya te oe yo ilunga ole tatu website ya ale nga dai le ole community radio plus app yo na alu la ya le e finally edin 89.3 fm.com.au yo tatu website le na ya e te mau mel tatu programme ole talo fa fa mo ya ya te oe Samoa ya welcome to our Samoan radio program Yeah, 4 to 5. Tautua dwai, ya li tatu talofa fa mo. Ya te oi ile nei dula ole ya vi ya vi ya li temi li tatu ofisa fa zala lau nei. Ya lea ua sefur malfa minute te elei dula e fa su malfa minute te elei dula e fa ile tatu ofisa fa zala lau nei. Ya I totono Liverpool, lea ayo Sydney I auze daria, ya? Fatalo fanju ya la to mo fa pe ona mo me tato po glami ile ne tula ole avi avi welcome this is our local radio station 89.3 to GLF

Yeah, so Josefina, so mai, yeah, Mr. Tato, yeah, aya. Yo, yeah, tell me, don't over of a salon, nay, yeah, to a losumal family, no, on a jaleo late to La Ole Lima, to a losumal family, no, to Taleo late to La Lima, Jale Lima, yeah, for Mutafoli, Awananga, yeah, Tato Talo for Famo, yeah, Joza Moa, yeah, Ilene, 4 years, so don't I have a Talo Vaja la Tau for Tomo, my year, Tato proclame, yeah, Ilene, Jula, Olea, Fia, Via, yeah, Tatono, yeah. La to uma fa pea o na fenga ya ife au manga luenga I o nei foi vai yaso le a tau mo vai atu ya fa malo fai or fai wa yo iwa tau ta ya ife au manga luenga le ngata vo ilea I o halo mo fa nau ya wa onga ya au tato fo I o tama o tina a mese lava le tu pao tina yo ia le tau tu aino le fantu a inga o le va inga o fa nau le ia le fa saoni o fa nau I tai au ya wa onga le malu lu fo I o le nei vai jau wa yai Ya le ngata fo ilea, ya le tau sina fo yo tato matua, matutua I malu o tato fale, ya fa malo fai o le faiva. Ya wai moi lava I le tupa leo ta maa, pe ya ngale alo e fai ngaluenga sa o le fale, ai ya moi a, o le tupa o tina le va ainga o le fatu ainga, le ngata o fa nau, ya fai nga fo yo kuka o mea ai, e fa tali e tuai ya au fai ngaluenga, a, yo e, le fai ngo fie le tiute fa tina I to tonu ainga. E fatalo fa tula ya joto umalava ile ne tula ole afiafi ya ila tofa pea ona fenga yai matau singo fa tu aina ito tono o ainga a le va ingo fa nau I fa sauni o fa nau a mese fo I o va ingo ta mama tina ma tutua yo ya vi ya le tua a ilona lo fa mlona nga le lei ya ila na pui pui nga fo I lo to so I fua ya le ne fo wa tatu tau nu mai fo ya le si ui fo le ne va ya zo I fe au manga ruenga wa wa onga fo ya va nau yo ya fa fta le tua ya na pui pui nga malana leo leo nga lo to so I fua a ya te tonu Ia ole aso nga fua mai aso fau, ia ole aso malo lo lea I to tonu, ia o sini I au se ta lia a. Ia e fa manato e fo I ma le sisi nga fua Samoa, I to tonu fo I o sini I au se ta lia. Ia e fa manato ina ila aso nga fua le aso malo lo a, o King's Birthday a, ia. Da tonu ya za to mai mo vo ya ile nei va ya so ile fa mana join ole ono shumal fa da usanga talo ne tuto tasi so ta to wa tu no samoa yo wa ta to sila sila fo mata to va va ai lungo penga ta fa ilangi le ma jango fie ole fa mana join ole ono shumal fa da usanga a yo mata tia ya le va ai nga pe o toy fo ya so la ile amatanga mainga ole sisinga fu ape o toy ave yai to tepa yai le fa mana join ole ne ta usanga mata tia Matango fie mana ya tu nga fautasi o faafia fianga o savali. Aile nga jailea o taalonga a watoe lalanga meilunga tatu taalonga peo le taalonga kiwititi. Matautia a. Ya ole nga fautailea e faafo ya duai ile jua. Iyo ona o nei yava noa aile nga jailea watoe lalanga mai. Ya le tatu tuto atasi. Safa pea una tau wasa mai e na yo tatu tua a ua. Tofa fa mai dia za le sa aswina. Ile nga su ole tae au le tamofenga ya o se malo tuto atasi o Samoa ya na watou sila sila o tanto uva ai ya fafe tai a iyo e matautia ma neyer faa manatuina ole tuto atasi o Samoa a ya re ngatala ilea lea vo iyo e faa manatuina ito tonu ole a ai o Liverpool nei ilea so nga fua le sisi nga fua a ya au ne ngalo ya je oe a le sao me fai ya Fapea ona asi yasi mai ia I Liverpool, ile senta le masani ona famanatu ai tausanga uma, tatu sisi ngā fua. Ia nā la famanatu ile sauninga ile tai au, ile tatu savali, ia ole ava. Ia ele ngantai leo faafifianga, ia ona halu lola ia leo sio tatu wadunu I faafifianga ile anzo adoa. Ia ile famanatu ina ole sisi ngā fua itutonu o sini I auze dalia. Ia tele metau mafo la fapea ona fata. Tau ile aso, ya alise me te alu, ya asi mai ili tato sisi nga fua I totono le ayo Liverpool olo fama natu ina ai ili aso nga fua le aso ma lo lo a tele tau maftanga vapeo na fatau fatau show la ei matau tia tele ya meo le a fatau wai a ya awne ngalo ya te oe le tato sisi nga fua ili aso nga fua tele fale ainga ya ete fio ma e susuma yae fasavili male vanao ya fatau se tau maftanga ya ona tau sami lea ia matafafau ma
ma mata mata foi fa fie fianga fa pe ona fa fie fie ile aso a toa a ya fa yuina ya I me fa pa pa le to la iva ile a via fi ya ona tapuni alo ya foi le ole tato sisinga fu a ile nei fo I tau sanga a ya le temele tato ofisa fa sala nei ya o toe toi toe Se fu mariba minuto na dale o lei tu la o le lima to se fu mariba minuto dale tu la o le lima ya dale lima ya fa muta fu le au au nanga le ta to da lo fa va mo ya ya te o sa mo ile ne fo I aso do na ya tu lunga ete sa sa ya ma e lue lue ma siva siva ma ya fa fi fi anju ya le ta to da lo fa fa mo ya te o ti si o local station 89.3 2GLF more music and less talk

Yeah, the time to official for Zala Lau Ney, you to Sifulu, Minute on a Daleo, Le July Lima, to Sifulu Minute, Daleo, Le July Lima, yeah, Dale Lima, yeah, for Mutafoli, our Nanga, yeah, the Tanto Talofa, Famo, yeah, Yati Oisamo, yeah, Ilene, for Yaso, Tonai, yeah, Muliato of Angle Tato, Proclame, yeah, Le Sunga, Le Toina, Pensione, Malo, Lo, yeah, Isako Yose, Bantea, Messi Foy, yeah, Le Faletua, Yan Tavai, and Messiole, no for Yalo, yo, yeah, Fui Mao no Lisa. Ya mese voi ya va fusu angasa ya mese voi ya le vionga ya fui maono e zau man le fale tua ya ro ine man le fa nau a ya mo le tolo vango le tato por kalame ya ya te oto ile ne jula o le afiavi e renga te voi lea ya o le sunga le fafia ngainga ya tuna ya isa ako yo se pa dea man le fale tua ya Alice ya mese voi ya le kalesia e faga sai Gwenville ya mo le tolo vango le tato por kalame mo to Ile ne jula o le viavi a mese fo ijo mato e kalesia e vakasa i Villa Wood ya malo fayol faiva a sa o itala tamati fo ia u mato fo ishia mea a yo ia laso to nai o amin laso tofi le vayaso le neifa pea ona o si aile fia ngainga e vakasa Villa Wood ya male sunga le fafia ngainga ya ya o tele ya male fale dua ya ya very ya vi ia le dua ya ufai wina me uma Ile fantasy mayo le toy lona lofa malona anga le lei. Ia wahi wai male manuia. Ia le tato o si ngā fia ngai ngā a. Ia le pesele nei mo le adu e rofa anga. Ia o le tato porka lame. Ia mo to umalava e le ngata fo ilea. Ia o na ia uo umalava fa pea o na mo mele tato porka lame. Ia fa talo fa atu. Ia ia te o to umalava ile nei tu la o le afi afi. Ia tisi si o local radio station 89.3 2GLF.

Yal pe chen na fai mai yo fo fo ngia la va oi lo ma dai yo ye fa ja lo fa jo ai ya le ta jo program e o le ta lo fa va mo ya ya je oi ja mo jo wa jo no bele ya i le ne jo la o le a fi ya fi yo vi ya le jo a wa ta jo o ri mai fo i ya le fai u nga fo yo le ne va ya zo sa fa pe ona fi tai jo nga ya le pa ia ma le ma ma lo jo dan jo wa jo no u ya i le ne va ya zo yo vi ya le jo a o fa pe ona fa win na fo fi au ma nga lwe nga le ne va ya zo Ya lea tato tau nuu mai fo ile si ui Ole neiva yaso ife au manga luenga wa wa o nga vanau Yo evi ia le jua Fia beifo lava yo tanto loto vi ia oe dama Ila upuipuinga ma lau leo leo nga jo manjo wola Ma ile amatango le neiva yaso Se I tato tau nuu mai fo I Ia ile si ui ole neiva yaso Iyo e sili sili ese lava le jua Ilana puipuinga ma lana leo leo nga Ilo utoso I fua emese fo yo jo manjo wola Yo le fata lofa jua Why? Yeah, le pia le sila si so tato wa juno belo za moa fa bea ona mau mel tato proclame mai tu e fia or gelope io I tu e fa a mese fo I ya la tu fa pia ona mau mel tato proclame lunga o le tato website ya mese fo I ya to tono o lau ta o lau sa lo fa pia ona mau mel tato proclame o lau le tio fa longa longa to tono mau tamalawa o lau telefoni o lau laptop No, ya fatalo vantu, ya jo oe, ya ile ne jula ole jayao. Ya, welcome to our radio station, 89.3 to GLF. Tau tua dwai le tanto talo fa fa mo ya jo oe za moa. Ya fatalo vantu, ya I au au ngatutof fia le jua. Fa bea ona mau mel tato proclame o ilava ilantou fa bea ona mau mel tato proclame le nei jayao ya fa talo fantu ya ya toto uma ya ile nei jula o le afi afi ya ole au ni ngalo ya te oe tango dai lunga le ole e avo e tautua toa le tato talo fa fa mo ya te oe yo ilunga o le tato website ya ele ngantai le o le community radio plus app ya ona elula ya le e fine edin 89.3 fm.com.au yo tato website lena ya et mau mel tato programme o le talo fafa mo ya yante oi Samoa ya welcome to our Samoan radio program ya 4 to 5 tautua twai ya le tato talo fafa mo ya te oi ile nei dula o le yafi ya le temi le tato ofisa fa zala lau nei Ya lea ua se fu malfa minute te LA to life fa su malfa minute te LA to life fa ile tanto ofisa fa zala lau nei ya I tontono Liverpool lea ayo Sydney I au zedaria ya fatalo fanju ya la to mo fa pe ona mo me tato po glami ile nei to la ole a via vi welcome this is our local radio station 89.3 to GLF

Yeah, so Zivina, so Zivina, so my, yeah, Mr. Tato, yeah, I, yeah. Yo, yeah, tell me, to office of Azalan, nay, yeah, to a loss of my family, no, to own a jaleo, lay to La Ole Lima, to a loss of my family, no, to jaleo, lay to La Lima, Jale Lima, yeah, for Mutafoli, Awananga, yeah, Tato Talo for Famo, yeah, Joe Zamoa, yeah, Ilene, for Yazo, don't I have a Talo Vajela, to for Tomo, my year, Tato proclame, yeah, Ilene, Jula, Ole, Fia, Via, yeah, Tatono, yeah. La to umma fa on a fenga ya fi au mangalwenga ye only nefo by yaso la tau mova ya to ya fa malo fire fire yo yo wa tau ta ya ifo fi au mangalwenga le ngata vo ilea yo halo mo fa nau ya wa onga ya au ta to fo yo tama otina a mese lava le tu pau dina yo ia le tau to ino le fan tu a inga o le va inga o fa nau le ya le fa sauni o fa nau itai au ya wa onga le malu lu fo yo le nefo jau wa yai Ya lengata fo ilia ya le tau sina fo yo tato matua matutua imalu o tato fale ya fa malo fayo faiva ya wai moi lava le tupa leo tama a pe ya ngale alwe fa ingalwenga sa ule fale ai ya moi a o le tupa o tina le va ainga o le fatu a inga le ngaja o fa nau ya fa inga fo yo kuka o mea ai fa atali etuai ya au fa ingalwenga a yo e le fa inga o fie le tiute fa tina ito tonu a inga E fatalo fa jula ya joto umalava ile ne jula ole fiafi ya ila tofa pea ona fenga ya matau singo fa jua ina ito tono o ainga a le va ingo fa nau I fa sauni o fa nau a me se fo I o va ingo ta mama tina ma tutua yo ya vi ya le tua a ilona lo fa molona ngale le ya ilana pui puinga fo I lo to soifua ya le ne fo wa

to tau no mai fo ia le si ui fo le nei vaia zo i fe au manga ruenga wa wa onga fo ia vanau yo ia faftai le dua e ana pui pui nga malana leo leo ngai lo to soi fua a ia te tonu ia ole aso nga fua mai aso fo ia ole aso malo lo lea i to tonu ia o sini i au se ta lia a ya e fa manatu e fo'i ma le sisi ngā fu'a Samoa i to tonu o fo'i o sini i au se talia. Ya e fa manatu ina i laso ngā fu'a le aso malo lo a o King's Birthday a. Ya te tonu ya za to mai mo fo'i ya i le neiva ya so i le fa manatu ina le ono e suma lfa dau sanga talo na tuto tasi so tanto watu no o Samoa. Yo wa tanto sila sila fo'i ma tanto vava ai lungo penga ta fa'i langi le ma jango fie. O le fa mana duina o le ono e suma lfa tau sanga a. Iyo e matau tia ia le vaainga pe o toi fo'i yaso la. I le amatanga mainga o le sisi ngā fu'a pe o toi ave iai. Toi tepa iai le fa mana duina le ne tau sanga matau tia. Matango fie ma naia tu ngā fautasi o fa'a fia fianga o savali. Aile ngā jai lea o ta'alonga a o toi la langa meilunga tatu ta'alonga pe o le ta'alonga kiritititi matau tia a. Ia o lea ngā fa'a jai lea e fa'a fo'i aduai i lea jua. Iyo e ona o nei awa noa aile ngā jai lea o toi la langa mai. Ia le tatu tuto atasi. Sa fa'a pe ona tau wasa mai e, on, e nei o tatu tua a ua tofa fa'a mai dia za. Le sa asu ina. Ile nga su ole tae au le tamofenga ya ose malo tuto atasi o Samoa ya na wato sila sila o tanto vava ai ya fafe tai a iyo e matautia ma neyer faa manatuina ole tuto atasi o Samoa a ya re ngatala ilea lea voie faa manatuina ito tonu ole ai o Liverpool nei ilea so nga fua le sisi nga fua a ya au ne ngalo ya je oe ae lesa ume fai ya fapea ona asi asi mai ia i Liverpool i le senta le masani ona faamanatu ai tausaga uma le tatou sisi ngā fu'a ia na o le a faamanatu i le sauniga i le taeao le tatou savali ia o le ava ia le gata i lea o faafiafiaga ia ona alu lola ia lea o sio tatou atunuu i faafiafiaga i le aso atoa ia le faamanatuina o le sisi ngā fu'a i totonu o sini i au se dalia ia tele mea taumafa o le a faapea ona faatau i lea aso ia leisa mea te tealu iai ia asiasi mai i le tatou sisi ngā fu'a i totonu o le ai o Liverpool o loo faamanatuina ai i le aso gafua le aso malōlō a tele taumafutaga faapea ona faatau faatau so la e matau tia tele ia me ole afatau wai a ia awne ngalo ia te oe le tato sisi nga fua ile aso nga fua tele fale ainga ia e te fio ma e susuma iaie fa savili male fa nau ia fa tau se tau maftanga ia ona tau sami lea ia matafa fau ma mata mata fo i fa afie fianga fa pe ona fa afie fia ile aso a toa a ia fa i wina ia i mea fa pa pa le to la iva ile afie afi ia ona tapuni alo ia fo i lea o le tato sisi ngā fua ile nei fo i tau sanga a ia le teme le tato avisa fa asalau nei ia o toe se fulu mariva minute ona da leo lei tu la o le lima to se fulu mariva minute da lei tu la o le lima ya da le lima ya fa muta fu le au au nanga le ta to da lo fa va mo ya ya te o Samoa ile nei fo i aso do na ya tu lunga ete sa sa ya ma e lue lue ma e siva siva ma ya fa fi fi anju ya le ta to da lo fa va mo ya te o ti si o local station 89.3 2GLF more music and less talk.

Ya, yeah, bapak dia ya, le hang le le yo le jua. Jom mau mai fajar jumpa klimat la jua mau faham bea. Oh, na fajar jua mau mai jumpa klimat ya malu. Bapak dia faham fong fong mai jumpa jumpa klimat ya ini fui. Asu jua nak ya. Jatuh tuh cuma nanti saya mau ya su jua nak ya ya fi ya fi ya. Allah fikir le cayau ya. Bapak supo lawa ile mau mangai faisin dengan luenga ia umaloa ia ona tapena lea ole tonga ivo ilele a ole avenga tau ole avenga popo o avenga fafie ia ole otoino ole luau ia ole avenga chalo me umalava a etapena ai ia le suavai ia ua foi ia le asosa a ia be taivo ia le fa ile taiao pole lima ile taiao ia wa mata ona tau le fa pusa ia e sauni le lotu tai au la sa ma neia ia tatu to te pa fo in na vai jau ile ma neia ole usu ai le tai au e ta pena ol fa pusa ile su to na ia ma le su vai ile tai au ile va vai ole su sa a ma jango fi e longo to i maua ia isa moa ia na ia na fo isa ni ni ngo to na ia wa te mile ne ia wa ia uma o nga ho mu to to nu a nga lo sa tu lava va valo talo to to no lo nga mu a ia ole laisa ole saka a yo manaya pose me fo lele tate look forward ya ya su to na ya ya awen ngalo ya je oe ya le tato si singa fu na fa mena twina ole ono es fu malfa o tausanga dalon tuto atasi sa moi to tonu ole ayo sini in Liverpool ya fa pe ona fa tonu ile aso nga fu ole aso malo lo kins birthday ya le aso nga fu ole vai ya so fo ah ya awen ngalo ya je oe ya ofe lava oe mau mel tato po klame ya ale se mete afio ya ile aso nga fu ya mana ya le tato a wifi fantasy ya ile fa mena twina ya ole sisinga fu so tato wa tunu i tono le ayo Liverpool i sini i au se tali a tele tom of tanga dele me ai tele fu yo lo fa pe ona fa ta wa ye tsawe fa ta so me ta mafa ya ona e sa val vali le fa lo fa jau tele fu i fale ai nga o me ta lima fa sa mo fa pe ona fa ta u ona mau ai le aso a ye ma fa fi fi nga man tango fi e fa fi fi a tu ya te o sa mo le nga jai le o ta fa o nga ta maiti mo me fo ye fa ti ti e ta mai ti a ya a mai lo walo mai lo fa na we fa fia fia ya ma fa mata mata ya tato fa mana tu ina va tasi ya le ona su mal fa ta usanga o sa mo i to tonu o Liverpool i sini i au se ta li a ya te mi le tato ofisa fa zala lau nei ya o tue valu minute ta le tu lai lima tue valu minute ta le tu lai lima ya ta li lima ya fa muta fo ili au nangal tato ta lo fa fa mo ya ya te oe sa mo a ile ne fo i aso to na i ya tu lunga te lue lue ma e sa za a fa fia fia lau ta lo fa fa mo ya te oe.